Yusaratugun uriagaru namungattu vinyangmangahan. Sunavva kuveanangittumun tikitau valdeana ja tuinna valdea juvuktavva. Kannegi janganun tangmaagumari lauktunga kaumatillugu suuri ullukattillugu. Kuveasikunnek valdea tuinna regama kannegi janganun tangmaarauktugu. Tangmaagannuglitavva sinittiangilanga, sivullakpaami. Sinittiangilang unna kamutaw yakbarung mi sikitok barung minarak karwa manaw tusaksakurang ila ikumagan no kanu piyuk sa unat chingni ukamayar ila umayugo utire at cha magayar kunug loon ne ubarung ne kangat suwa ping mo kayo sige ang magikun ukar ila umayugo kangat suwa piyo kanagiyangan nunarik takamman piyong itukunik naksara kurung may mata ubag ulikang atong mitang maksimalun dahil kung naksara yung arugun nung dahil kang tusa daw lo di dahil kwa kangal tuwa ping mo kilamikuru tusa kautokon na kayaktun paksa kaya kang nakpan asiyon nakpan tusa kautokon naktun tang maksimalun tayo maukadlasi yung aswilag lo ingat pang nakkan no kubiasong nasawras sunog lo isumawa akit yuming man kubiasong nasawras sunog ingat kasibug nunak ko itikang niwayakan no aswila si kukkok sunog tamaw na ako ni uro si ulo ni ma si kukkok sunog unno sanggok palerat tildugo nunamo kaking migan no kinasaktuwa urakan no kamotiba aturi katikong doa yuri kurugaro ataman na gasi katiyang ito nuklo kataw yara ataw sa tabba ilang nga ratab. Kinasakto aro rato nuklo mawayak ko rakan no sukka ito kuluri daw to. Uksumiglo ang iyumi ato rato no. Uksumiglo ang iyumi ato rato no. Natsasyo yung sikito kong suri kamutaw yabu uksukasi kurukto. Kawisakak ko paggara tuwin na urato uksoa. Ungan mo kaya kanna karuwa kunno, taakwa piyong ito kumiksano at kanna kaya karuwa kunno, siku tuwin na arong mo, tangma kunno, uksoa kunno, tabba ilwa kunno na urato ni. Tabbo nga nunatuklibin arong mo, natasuyo mo, tabba na nunakarawak si magata, nuriyanigi atok si malunga, kangasliwa ping mo nila, nuriyanigi atok si malunga, tabba na nunakarawak si magata, maurle katsi akso nilo, maurle kasubigi bakso tiguro, maurle kasubinga kawinyo matsi ako, kanawin at taka akso nilo kang mamon, kiyuktawin at taka akso nilo kalayangin ni ikiyaksibin ng inni, tabbo nga noong itse ang makiglo nung tabba ni tang mako marakpo nga. Pibilak tong makayaro kong nung igayon na klonoglo, kanong pilikuruya kong nang niyakan nung tabba ni itse ang makiglo suka nung itse magi gumarat tugo iglulid lang aro ukoy yung nagsitige arat tugo iduyo tayo lute sabo yaktuan ukoy yung nagsitige arat tugo awlak kani jayon nga nukta bagas ka un nga nuk wagara tuy na kurong may okso karang man tapa na suna para ba kubay tiyang itan nita ba unik ka na arat tunga tapangan iglulid yung arat tunga paning ma ang ayuk sakta ukaw di lak si magang tatang man halsugo suko siyong man nibiyak sa kurong manila tatang ma halsugo tatang takuwin ing na ikumakok to tayo mailing man ukaw di lak anadlunga ila kakila paruk kama anadlunga tabbaru pibilagatta ungan mo kaya lagun na iligatta kanyang suga piyong miksano, kubiyasok parang kasakkaro aslong aro, kubiyasok makitiyang na aro, upi ko sukkaro aslong aro, upi ko sutiyang aslong aro, si ikumami tako na lang man. Ukaw dito taka suko siyang man, suko sikka kisutuin na arong nakaw yung makusuwa kay garo ang may yakit ako, paniguro akpan, yung niguro akpan. Ani ka ma, nuriyama ukaw dito ka nga, ayo, ingnara kay kumain,
이구마음이 떠오르고 있나. 대마 기우주이 내리다 우뚱아. 울루가 약당하구만. 울루가 약소하미. 울루의 유일하 들르고 울루 믹사하네이쇼. 아따가슬로니 싱어오겠네. 다인나그룽 있네. 이마 이구마 꼬이 띠아쇼오만. 아우박도아르 락박슬로니. 가미카삭꼬이지 락박슬로니. 둥어 욕시 박슬로니.

قلهم متى اشوف كان يسكوا في مولي كنام مكسل خسم اللوغي قلهم متى كسر يا غسم اللوغي شبو يكو بين ما إلو أنا يتتوين نطاك دائما التقوى بوشي يوم متى شو لي قانو إشو مكسخ سيوكنا ونخبو نتبان تنغ ما غتا غتا وقاولي لطاق نوريغا أكلو سيو غتا نيختوارو بونا قيتسان إلو كوبيا سبلو تل أشوي لا كوبيا سبا شو لي لغتو تبان أيوري غنو Mauri ka sukat terok tunga asiba ka sukat terok tunga aglu siok pak tunga aglu ilu ingay na kao tigi unuang in na kao tigi siku pak suti atau sikurung me siku yun nak tukakan na taan na tuat cia kuru pak suni atau sikurung ima kain nak tutulun aglu nuri ama angutano nuru aksanik matjitaw riksanik natsang niutimun naksagama kaya siwa ping mga pitakang imman. Dahil ko nagsaktak ka. Kaburaw ngin itin ni piyun na tiyang tinikang itiyang itin ni sanaratak ka. Kiyong may sanakuruyak sunga sanaratak ka. Matitaw siksimarigot na nuru siksimarigot na natsikatang niyak tuwarugot na. Kaya ngitiyang niyakot na. Kaya kong inak kinila dahil ko sukusik ka. Aglo nila ta magkwasi ko katang mata. Tabban eh, matitaw siyo siyo nga. Uno ang nakpiyaki kakit, kaupang ng malo, nakita ko din ni kimidzak sugit, kimiyarak sugit, kimiyarak sugit nila sanal sugit. Kautuin ng nagkuti siyo kaya rin ako tuong nuliyakaro. Sige tubo taman na Oksutua kuru atano agara kuru pisukung ikkarua kisikito oksuta. Kamutau yaksuta. Asuida nagkutiu mangua nua katta agiabin ng misana adlara oksunga turiu adlara oksunga agiang mi turiu adlara oksunga sanadlugu kiyukuta kasugu ila. Matitauti ili jarukka taakwa nuduan. Aksuara ulu kubia su tiak tugu na tsa katang niak tuan nyong mata na tsa kubik sau yuara ulu tahan na kau jima lu tikku. Nuri amaru suku siu nang mena tabba na nyong nakari ni kau game kau jima tiak su niu. Ok sukuru ari tahan na siki tu kamu tau yau uti uti sake ni aga tikku. Kamu tau yak tama wana kutimu nuru tsa kubik iya tingnyo mati tau sak kubik iya tingnyo kimak suku. Nikpakiyakturattu nga ila kitong akkaruta ako pisuktuwaro rasuta. Naggutaman na nutaatsiang ulluni, nutaaminitsiang ulluni, atukaro akatti ko, aglungi piyong ittuwaro bun. Nikpakaksyaong ito nila, aglukalatang ito. Takayukurong matakitong nga bun, nuliyaka utikayako rasugo, ubanga sulitaw nunga ungan mugayalakkan na atukayalakkan nakpaka. Nuri aga kimaksimarasugo taurane ulluk illa taaksimmagilaktillugo tauturattuvina kamutau yauna sugigaruarluneu sikituunguna sugigaruarluneu taunane manilaakkuortumi qaujidilaqtuulli sunaappa nannuviniuguluwa taununga aturaorlugu tamanna uteqpigiakku unikkautillilaawaanga Tabungaro kamutaw yatin yung sikitutin yung utaklunong. Takayak sila sudaro kuyo aro wa matabban ng nigdak sa sungaro. Subuk to kasuwa sungaro, sigari ak tok sungaro ila. Tabban ng nukang harak suda. Ukaw di taklunong nga. Sikitong miligo kamutaw yung may tawruk kaw yung aro unan eh. Manito arong me. Manito aro ilwago paklunig o tamang sinano ak tumi paklunig. Ay. Taimari angin kaksimakkaunnu ikumatittiga jakkaavugu nuatjisimagama kiyuktaani kamutau jaktakarakpa sikituuktakarakpa ungasiktumun takuksau jokarakpan ikumatitaksattinne ubbaloonne kangatasuuktakarakpan. Kangatasuuklunne mitsimatringu ahtu kengitsuwa pili ahtu tamauna natsiksuyo kuraagu kattangman. Taima isumallunga taakwa kiyuktaa nuasima jaaruiakkin kangatasuk takakpalloonneen ikumatilaakkin sikituuk takakpalloonneen.
nuo

0: te ma pe uma se yo con inta ta un se lo ni cap pe so lo cap pe na to ta ma con inga il palle ati lo te il nya sta o palle ati lo te kanu is ma ke bio
1: se bolla me a un se yo na ma ma is ji o ma te mo ka wi sa ta ko il nya la o ke pe na so o se pe nga so il la ka sa o yakko il la nga go pe kana ke na ga lo atu ne ke se ne an ne so tyo ne mo Pijamena le ma semagakku aunga siji takunna ga ngalo ale ne gillugu khobe age ja tamanna tikita ni wesallo ngalo tamanga takunna to wiat purlunga aunga si khattale ga ma pitya ga lo ma ma khobe age ja anne na yung itonga ilanga go khanu ke aka unni ga la ke na natto kangu suttu ya to ngalo kisene ilila me yung khobe age ja
0: Te va khagata ha be so lo khagasa ya ko ilinni ala otuti ta banitti amarelle ke pekata kalloti ilinni arti to ngalluti akano so ga yottuti ke biu kanulle khagasa ya ko ilinni atu natulle tinne ne na mala oqa upalo namminek tikit to katti amarelle ne ilinni ilinni atti lo ne akano so ga yottuti ke yaqqi
1: akano so ga ya la otuti kit to kha yupatamaunga nammena sottunga kiu ga suppattu ke okale maattu killo takum nato ngalo ta iasami kiu gali lo pikana tuti uvanga kawai mangitani ni pikana kei na katalauto kisene tenna chicken news yu tamaunga atosukane launga hanukana ahege yagun namanga chikitau si manga ayuguma pikana ngina sauga yonne apalei lautu gula kisene pijagai lautaka kubeagi yaga
0: Tema kagata kaga sa wya ko dilin niya to menyo na kapto tit piyare la to gulo taman no pin na ti ato kisi ano la singin ni tamani no na bome at yung ito ya to tao na nakalo na na tuin na kano sa alam mo takis tuin na limati ani manin kisu tuin na ni kaya ko to kanya ko na yato ni pibala ko to kanya ko na kaya to ni likis mita ko gumagaya
1: na matu ya to kisi ano tema to sa ya kangin na kaybatanga isa malagayu tapan kanaya kayo ba yu kalawa tu sa yu kaunyan ni ko mapikano kaya na sa utan na akigya kanya ko tigya kami yu
0: taman na ila isa malagay ni mental health ng nakato yu kalu na atitud na mitoy na alo ko sa yu kutang at ako ang ili yu kuto yun ito na nga kalu na ni inyas may yung tikito kapato yu kalawa nuna rin no pili kaya tututi ika yu kaya kasututi kasi yan eh Ami sweet toad, inuit kalunati to runang it to pimata. A man a loca gata, a pita hangi to manna. A tamandale cano, pim mario to give you, ikayoto mayugala, namu pibicalot in the gate, ikanayota hanging and on, and let tamana pim mario to give you.
1: To say you may picaina laus on a loki say, no mini pigia, pecaria cap to ya to it, no mini to say you may, kalunaya onang it to. Ame se on mata ilangi tuki se ja galuattu ti o kallari kun naati ima akauna se ma se on minma ika jos se on minna tu tanna ila tu saa ja hangi tu teemi tu mu mantu haapmo isu ma lagani mu kuppas se ja hattotta inu katitti
0: Anna Lauren Lorna tego yuk tavani pannati me anne mekna ja tu saa ka inatta se ko jenna miitti ja Lorna Apa sahun nalar aku tu ngasut kita orang kat telau kat tenun nila ilah tak apa ni tilota. Kau jalan nama dia ribut. Wah, tak naik kasuk kali bapak. Tapi ini tu tu mina tu ina dia makan tapi jari kasun ni ini mati ni. Kau mina kat tak tu kalau. Teh masih lalu yang pibal leh tu sah sah ni alam mima tu utang mikut tak kalau nanti tu kain nama alam mikut. Lawang ini tini tim ibik. Ingat sila kutu sa akin ng milagon.

0: Ulukko, those who need socks out on me or Tamona CBC, who killed Doctor Naro to coughing at Tigo de Caruni, Uvanga Karen Pikuyak Ulumi Aipa, June 2, 2026, to socks out near to Ukuang Wood Arnormit Atilio Catado Semayumi. Pigar or Tacaloni, Angelio, Rotter, Tilugo, Sananga, Kufak, Baldea de Lor Semangman, Abersoto, Tilugo Dana, Tusania, Tavut, Amatok, including Mutamit, Bivalia, usually emit, Bivalia, usually emit, Tusania, Luta, Nibito Carmillo, Dana, Naki Echo. Tamana mewn rosa mayo, at a rosa mayo minik, unik gartil lugo. To san ertavo. Ika mayo minik, unatavik juar til lugit dog. Unik gartil lugo, unik garasio din ertanga. Amma dog tana. Igluring mewto rosa mayo, unik garlun ebiro savalia til lugo, ika mayo minik. Kaluna milu takoyareo, Dominic Amadoana socatar till logo Unicar till logo to San Ertavot Kisani Litusana, Cataguna Jang in Nata Taqua, Taki you downing in no Unapigero Tigger Carner Tavot Lucy to regard you, including Mutak, Achilurio, Tortilunipping at Ila. Il a rossé ma yok at an arduamit. Agile rilertil lugit. Arago gasangnut. Demon agile rioc at darklune. Pingua katok at rossé maluni. Kisianili. Mano rotok. Agile rie pilrying in it. Il a katarming mat. Canopigaro de carosse mang manga. Canoclo ilitis mang manga. Pingua ro yartil lugit, canoe catara caroning in it, illitse mayang in it. Abersurto till lugutasemonga, kixue yumus about cotokak, narang neratigo, tunga suk till davo.
1: E tunga sukuter pagita vunga tausun nikut, arenate okakatigi yumatil lugitunga nartuenu gabilusi, tunga sutere.
2: Koyaname tunga suktena vingais above.
1: Ite marilag o kakatigi yung mas marilaw kakit si bulak pang mekaitak kagwa o kautigi ako vigit kinaong mangakpit amaro nami pirok sa si mang mangakpit
2: Lucy to rubatyo yung tuki magtitigi yung nuna buminang minasok tutakog sa ayok sa rayok kumi iglurin niya pirok sa na yung sa marayan nilo
1: Arene Lucy Man, nunagilak si Maya. Oko, oko, yung araw katarak pa si Kalunani Kuvin.
2: Oko ka, aw yung rin mali, kili nunan.
1: Uy, asuri. Ite, may lao, may nga, to sa kuma, yakak si Magamay la, iling ningak tumik. Te sumani ilano takaw tilunga magkuk si Valerak tilunga suko isu raw si malunga takwa isu magkurok si mayukaw ko ay takiyaw si ukatak tilugit ila ila ukatakiyaw lilaw si mayangnit pigyakon na kovit unikak palyang uyak lunog taan na to sa kumigi si malugo Tagayaw si Oktoniglo ilaw rog si Mangyago yung ramo yung so kay ma kanguna uvaron ni ayong na ko yung kataktok sa rog si Mayute kang nga ni si Bulak Pangmit tagayaw si Oktonig ilaw yagi Oktiluti kanoy liw rog si Mavikya Amaro kanoy mat ilaw yung marilaw si Manekpi Ay
2: sumani si Bulak Pangmit sa nayagi Oktilunga Nuna bu tana MITV igluin mo tu aturang alok si mga teacher luga nga gu kapag kuti gu sakti yakti ti wakso ti ay pa gu قتقوك لساقيا كوتي قتقشوتا تيفي متغانا يومي بلغاغي يقروك سيمدلما مكوك تنو متغامدلو تغي يغتو يكسني ساقي تتيو قتقشوما تايبا ملو تاكوا ألغي كيناو يلو أو جبتشوغي تيسوماني تيما يسمى كون أجلي وغييني قيني لغما تبين واتيك ساني أتنا أغتواما سانا ريسارو أغما أنا يتيبي كون إلو يمان إلو خشما أتغي يوغما إلو ناسو قطونا أغما أغما أنا ناو يغي وغما رو أقوتي لغي سانا يغي وغما تماني أنا يتيبي مي sana risaksunga lo sana sana katawin na ni karok tunga ajili uri namo sana tema atriyo kanyang migama ayaw ni rakam ni loksunga tingag lang ni pingayong ni atriyo migama ukaw tiyod lunga lo ajili uri anik patago utiro na ni artunga sana ano tema ajili uri niyong kumni sakalesik kumni ilaw yari ulok tunga Tehsemani pina suara silema ayurunya sakti tolo semagata asiga sakti gu adat silu kulilu takwa kai temana paluaru inu gati gilu ta nego akta yukata yukulu gamari pingu akti yu yari yuk sunga ajilu yukutu sibunyani puyengu anguri yuk simabunga kengu nak sunilu kapte anaku yuk sunilu alene sunilu так ин нахт имиона мили мерти тика теклути амма укари уксах шута так кымвага кыртты укалма каттарлутиго илэнни укауси тукай или паллиаллуги хауи маккани рутигили лорсуна яратамаккунига аджилеорнами тиви мублитуган алуартуми sama katerok sana. Tukisili lok sini bunga dakwa ajele rene sini kino yami tuksera katar ni mata TV broadcast mo. Piyo na kimi kino yami kino yakta rasro mi mini mi ani yar mi. Tay dakwa kau yibale rasro ilu ilu na balde sima kuritarin ni innaq taqaloq sima qatta baru si kuritarin innaq taqaloq tigo hata suqattaroq sima yaga unaqqanu uqattyaq miyaq baga adenegi yaru gillugu bilog sima
1: inuk titullu billataqa suruamu taakununga taasumunga innaq muqa piqsuqattaq niqpi
2: tena iqqawmaruaq taqa hata maqchua kisini ubra yuppa yubuq Teman ni lihat kakak semua, dan tu kisah keluar suku tu kisah tiang suku, bukan berketak suku. Meslen amari nurul semaya ukaman. Lo, teman ni lihat nasuk tu tip. Atau nak cua umat tu tiap ulu suku teman na. Ulu mugi yang ni teis teman ni. Tu kisah suku asu asu na ukau si tukang.
1: Ilin niya titoro sumayubo. Ilitiguro yak si mayuk sa uyuti tako atakiyaw si ukatak tunik kasik sumaki uyak luti ila ukatak si marik pi nariyaki ang ay iling no aktuin ni karangu si maba ila ilin niya kuti uka unuguro yak toaro katang mata kakaw garak tiluti kisani tukisi yuma kanniu yerlunga nariangnikkaangai tagriyausuurluti areaneginiqpa risimayaillukiaq ilignurukia aktui niqpaangusimava tagriyausuurnikkuun
2: tema kunutiuptitigaloortani the journals of communication qallunatitu atchileorillerlutitku сакэрэ сю кэрум минна икэ йоттигэ юмэллунина иглэрэн мутикэлсуна Screen Awards ni. Aksuaru avatilu talima anigoksimalutu atanajo sakitariyotilugu unungitikuriyoksimaluti inukituoksimayut. Puyalin narawto unok siyui, unok sininginik pivikak tutaw luta kuyan mameonakto.
1: De maro aperikan nero masikad la klugita ko at sa raksakataw kataksi mang mata pingwar vigi kataksi mayati igvit atong nirisi mayangani ila si vulik parmilun ni au paktuku kanwi kiso ni raktaw suni ko red carpet au paktuku pisugi ok tiluti kanu kaya nga iso maraw si mavili
2: Kaya sumani sa San Francisco rin at nataong araglo at umarjo ang itagayak titiyak tuklo ta sa reksato arugate ko. Tusa ka rakso nga uktere ko yung isigo mata at yung manipsigit lang na nangyoksulak so nga sa yukso nga. O kagagsakta ko yan na may rumayak ka unok siya arugate. Sa yung meron si mayupit ko na siya nilo ang makakuguyan ng ming matana tiya tiyoyong lo at jileo kaya iklurin ni Montreal nilo mutakang natura ngayon alo nati tutayo alo ni tiya and tiyoyok sa reksaktua yung ming matama ni Canada ni ama France ni ama Germany ni Piko na ito makaroon si Mayo. Ilisa kaya ulumi. Sa eksaktita ulumi. Katadyan na umiksan yung ngayon ilo. Sakya titi at tatapan ni inyusin ni. Tusakta o yari o katay at sinilo. Kikakli ko yung makilaw si Maya ka. Teka nilo. Nami. Kisu ko rin na tayna ko nila tariwara kaya nito. Kana tari mamu sana yung muwakti ni pingwakti ni Katibuso Biennale tova ni Italy ni nuwapi watok sakyak tisu tigo sakyak si sakyak ko tigilunitay kami nanti kasut pilugi apiriyaw dunga uko ating wakin at kasakya ko tigi yui nunat takanigi yani nanti kasut nunak joang ni uti sarimang imatay nung ni apiriyaw nilsa ni ila unasakya si kuno pilatakto na nanti kasut tok nanti yung yugot ikayot yung katayorit Uwati ni natuktuktuktugot nukakit na supang itugulilis ni beef ni uwari ni restaurant ni nariyosu nariyaktog din ni tukisi nga kasukat karaw tigo inog tigo tayo man na ukalla katiksa ni ilang alo teka ni Mission Impossible ni Achilo Rigata ila Achilo Rigata katolo nga Tukisivalak sa tiglo, ino ilik ko si nini, tuk ko si tini. Tuk ko kahit yung nakatangin ni tini. Piyakita na namak sa katema. Ang maruta ko na tini, nariyaw yun na luti. Ta nakisig, ano ka rin ari o luni, poro rin ari o luni luni. At tuksaw yun na rin luti. Akirakto, tuviniwero at tukising mata, akirakto ni nagsawirok si Mayuwi, ikayokto yung arap suti. Ayan ito, arurong niyok, ujiri akaktitilo ni Teman na. Ang iyo ay?
1: Namonga goro ya katak si mayuaro vin. Lucy, apekan nyat ila o kagakan ne korer luti tema ako ni katlag adjelor to ila pingwar to ni ila o katak si mayuto kau gavit tako magkub naksa ilunit ila o yari o kasugo mayut kano kaya nga kayung eksakan ne kasugo nakpigin
2: tako tema adisik kumi ilunat ito siyuan ni arawa me ikalang nilo
3: During the Jamangat, Pita Jan Potter, Takurak Potter, Rizalian Tuga, Pita Takpunga, during Murakse to Karo, Akaroni, Eto Unakata, when I during Murakaro. You were there to my unique, a couple there, Nikitian, it is acting with Tudaro Goma. I don't know. hakuti kusijak tiaw sungaru lura obujak paksuni kedami kuru. Udoi dia ni kuruan sekeno sakliak tiaw bujak di kota cium udoi ni raksuni. Nubu ya mukuri kau semain dia udah raksuni saya main dengan buku. Anu aku kuru yak paksuni dan niku. Two for two thousand. Pero kaya po yung nakakatatin yung tapingwa, asya nung ito. Ikalawa siyong nakitaw na ako, tatap ko na nga. Tayo may tulaki yung katakitikun ni. Sa alakakayuk, tayo ko ang ilami, pina siyukto. Tayo may linga titaw na ako. Takiyong mausat sa kalwa, isukap sa kalwa po. Ang ilang ko kapot, halak sa kundak ng sa'yo may iyo si Matuta. Ako rin nakatakwal wak tugot. Ako rin nakatakwal wak kalwak tugot. Ikaro kalwak alam ko siyo niyo. Ang hindi rin kakayaktakwak pagkalwak ni. Kikyukaw siyo do. Nikikakaw di mong ikikyukaw siyo. Ay may katilang mata. Ang hindi rin kakayaktakwak niyo lang may yukaw ay langit. Dahil manangin yung making buyo ka lang kung inak na dahil manangin sila po. Udunik po nga siya unik, awalit ako tatawa raw, awalit ako nakatawa raw, pati sila ako at. Awalit ako taktawa raw, tuwa raw, uwa ko, di kalak suwin na ko, di ko. Ang iyo na kalam nga ko, kalak suwin, alay na ako raw, nakatawa mat. Inyo kasi mo, nagkakotak siya, magkatanak suwin ko. Saya mai dengan orang terapkan cuba kasar we, nanti cuci nak cuba kasar we yang terapkan ni. Sama ni kalau masih pergi cuma dia mesti orang maksud kita curi kalau dia ketok tua waktu. Saya mai dengan saya aku, saya mai dengan orang bercakap dengan orang ada. Curi bukti kena maksimal angkat kau dia orang terus cuba. Saya mendapatkan sama. Tukulah terak sekwa, tahu nggak? Nah, tukulah gayung nak tahu muda, mana kita tahu nak tahu? Tukulah cukup tahu nak tahu tentang mana? Lalu makukai sih sekarang kau tinggal balik jauh dari tukulah cukup tahu nak tahu tentang mana? Tahu nggak? Nau ya mesingan tukulah pasang mat, nau ya. Ikaw di si mo barak siya nito katila ng mata. Si Budli mo ni kwa ukak pala oktugal wa naarangin niya tigo. Tuktutay kwa si Budli pinasuktaw ngayon siya ting. So kaya nukang ituarang mata na siya ting imang mayo tayo. Muna mayo tayo nukang ituarang mata. Tama nga. Sila marik siya imay siya urangat. Nupadliya siya kong mata. Tayo matama, tama kong akpadliya yung anyo sa ikwa, tawang anaw ya magsanit. Sa piya ko katilang ningan yung, tiki yung mata yung nektuwala wukutuk tuni, tawang anaw ya magsanit ng akto ni. Inyo yung kao singit marik siwi, atong ilakati ko. Sibutang ni piya yung karawati. Kalau siapa nak pergi, pergi siapa nak senyap tu nak pergi. Imai jauh berawat tak. Tapi mesti siapa beli sama tua pun supaya kalau siapa tu sekat tuang mengenyap. Nau ya tu ngaca mana tu kuyak bu wak pagun dek bu. Nau ya nanti mereka kujian tahu ngah. Tu kuyak berput. Siapa yang siapa orang siapa yang kat terang mengenyap. Tama waktu itu tu bagun yang mati tu. Ila, tuktu doa uwe, tuwe mga wata chak, tae mennay ngaktao muyo. Tama kong wayo alo mong masa imang meo tae. Ukiya kuru sama ono nakpangon sumaya nyo rapakuri ayewe libiwang mong mata.
0: Bye bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.

0: نقيق ورغت دانا تمانا ميون روغ سمايوك سيفر لقبا من اللقت دا وروغ سمايوك نوفمبر 11 1996 نغت اللقو تانا تو إنو يونيغ سمرقتو غراغ إكيورغ ميو تو روغتوك دامانك نغت مغيك ونكاغت اللقو إقاوما يميني نتاقاوت اللقو أنا سوقي أغي وقدرت اللقو أما خانتو إنا ونكاغت اللقو تسارو ملابو
1: Dominic Angutin Mariogama, Ekiring Tamane, Tamane, Ekiring Mutu Tokaparodunga, Ekiring Midlet Town with Jugar of Tamanga, Kanutaka, Ungasiki Jugarami, Tashman, Nutar Oxima, Tamane, Mane Jimmy, Amar Asani, Yaraka Taximatuma. Then I see with the Pamits of Koysa Puma in Maka. Makronik jurnet, tuan jurnet tamane, ukir kalut tunga. Narunang itu makro ungatane ungitu ukir kalut tunga. Naya kagama tuklerajan nik makroniko ukir nik aku lekalut. Taman aku ila sokroman enyu guma akago rokun akago kenapat. Taman aku tak tu benyu kokto. Amaudlunga amagayaudlunga sokkoisikpunga sibullerpaamik aullaarluta namukkiang sokkoisil ilaatusallerpunga ataatagaru ataataga engotannit torlugalaarsimakakku engotaga anaananno oqartu tusallerpunga sibullerpaatsiameqquisijoq tukkisikaautigittiarlungalu taaman tusareqquisigaluarlunga Kimuksiaro na gaya mik. Takuti tahu nasudah kama tahu wakil muksiarung ngasuila takut luma. Tahu ngan ingat kapegi tak miksaanet kaya parak tu tahu. Makung ng ino kaktuti. Ni mana tu kisah tiak luma amal luma. Okaun nangit tiak luma. Takwa ini mikta ku akailang matik. Inulatang ulitik siya kaya kapering ito. Pagkatari tagbusok ko isislak para tagutya isislak para ila kinangarukaw lukso ni iyong iglito ngayok iyong iglito ngayok ulitik kapya siyong mga matagpo ni ama aktaw kama siya kaya ama matagpo nga pura dito nga kaya rito nga anana mar takutitte le marikkanne lerlunnga taasimnga kappiasuwikkuaqqurama nuigaruagama kappiasuppalatteqquingamma taakkua engotakkukku ananakkukku nuigaruagama amaam mitakkuangat takukautingmi kutautuinna rasulerlugurila utsegosuklunga nakligusuk qoigaruarluni uwanning nakligusuk tornarunangikkaruarluni taanna Amamu tak bunga pura waklunga. Izigi nakata kami ubangaru izigi yang nak lugu kapiagi mutau. Kapiagi tidak ada lugu. Kanang menitigu si kami. Kanang menitigu si kami. Okum meyak tak meniokoi. Okum meyak tak sakit nengik karapa. Kaik karong magupi yung mga itiak lugo iman na akto managurun na itana inyo akapiagi loam kisung mga lutana o kumiakta na itigod lune o kaik karong magupi yung mga itlugo akto managurun na kisung mga lukaw yung managurun o kumiakta sa kanyang ikarok pa Okum kanang meniti ko itiaklun. Tema ten naurok tiligo awin natarun kawing itiaklun utsagosung itiaklun a. Amma ten semana sirisunawa. Nunari saatiang ano nokkasaga bakun utsagosutiaklun a. Mayo ayong megatatag ko nung kapianak si tayin na kay Bukli. Sinuha siya kapianak si Maringit. Isiratatag po nga ningiyong araw ko siya mo. Ningiyong mudlo, itong mudlo isitlak po. Aksuwarag lo katlogit kami tayin na ang naunaksak. Ana nagaru sukumin nakku yaruk sune kapya supiksin nakpunga iklagat tella piksune ana nagasukokta min nakku yaruk sune tipak takte tau koklo dikleko ana nakuk taiman nasokko isokko isilakpunga amma nunaring nuakkan ningwaraung ngayin naklota aseanun kanu kaya nanda takuti tao na suklong auzo ko sa koy sa larong eman na tusa o kadalag tunik tusa lang ito mga koy yung takuti tao na suklarak po nga tao po nga siwun na tinyo out lakat takat tayo si mani aswila inuwarong nagtao po na siwun na tinyo takuwa ma tayo ko nga tay kung nga kata amaudlo nga takpa o kakon nang nang o katlaga yung nga karawa nga makiawag lunga kapya sila nga maila kiawag lunga o katlaga marunga isimarang sa maranga sila ikarong miglo agloang miglo utsa ko sa tiyatlang migama amaro utsa ko sa klunga tayna tamana itjuraqtuq piwaqtuq tayna takuwakku taymanga ilisarayunnarsil laorsamavara tungaani tamana nutaqarlunga takuwaangakku asinginni ilanginni taysimana ilisarsingillunga iqarunnitlu aqluarmillu takugama iqarui aksuaru piwillugit upengaksaangoqquraorsimanma taysimana ikaruk tao sa aktutlo kaya nga ikaw amirang ikitlok ko ilutik tumuyugara kuro yako ilutik sa kanyo na rano tayo sa manasok ko isitiyak po nga tayo sa manayurak sa mayaming ikaruk tao tao yugut utsa ko sitiyak lang may gama nang minaklo kaya nga ikaw ikaruk tangit tako ang utak kum kanok tang mga to utsa ko sungin naman tayo may karong ng usilak tuta awad na siya ko utsa ko sila kong awad na siya ang nain na kurutin ni tayo na utsa ko sila tayo na tikila ko tapot piwa at awad na ratin tuta iligi yung utsa ko lao si magagko tayo may awad na lang natin yun iligi ni nga utsa ko suti to akal ko inga kasi mabakata utsa ko sungitya akal nga ama utsa ko sila nga aurlah suta tawan krimin umasuk koyar suting ipi utang itu tak koyar suting ujar ko sutler kebun kia tau ya ten nak sunga pura ti tau bakerah sunga krimin piwit sakit tak bunga amam nuisak semana sebenar magazak sunga tau tu kumat sunga kimmin utsaga simalaki umasakkuyaruk sutik inga kagatta taubunga sivum kimmi sivum ikkanniu yaro anu taubunga utsaga sutlarang migama nunatayang nakikittak puktu yukatan naudlune attakikkaru akhlune tuga attyaragattigu tuga attyak sutigu ila utsaga sutaram tukisiyamagaraqlunga sanaqqullugurunni qaaqqullugurunni ingeqqaneeraksattinnik tukisiyamagaraqlunga oqarunnarnangaru tuqaatsiaqattigu taan ataataga ingutaga tukisitinnasukklugu taigunga qikertamu isigeqattarlunga tukisitinnasulerakku imanna oqatsaanginnama oqarunnangittiaama kanukiang utserilerminga aqamayuktaanga taima utserusulerivunga taimangallu utserusukkanniluaqquvisilaungainnalerlunga ukiuraaruulertung utserusulerillunga ningiorpu aanniartuaruulertillugu qanganngortillugu ki angiyoruulertungali taassamani narunarunnerluni alluikkannertuartuaruujunga maanna narunanngilluni tamanna tungaa utseringinnakku najaqareqlunga nukannik nukaringaartannik siuqaima najaqareqlunga arnattaujormik utserusullattaalitsillarpunga utserusuinna paluqquurnaalerlungalu таппаани маниттэрми утаулерлута нингиорпу аанниарту аанниартуару упактаасимаваклуни упаксимаваклутигуила пералаяттуксааннератта пералаяттуксааннерама аангекраачаасимаваклунга анаанамалу анаанага таккианинниангаалераагат ингутарма ангеккаутассимаваклунига таккианеэкъатаавуккалуарлунгалу илаанни иккуммаллалерама инутуутсиарлунга аннораахарама туктуннаюнниоққорту кисиуйуксааннангила туктуннаюнниоққорту аннораахарама атаюуллутик каминге аталлутик камик пагеерсималлутик ила тайманна каминге аталлутик тунагутамаана сиктоарлутик инниттани мата тигуаккин аннораарасулерама атиярнэр мата кьяасималлунга аннораарасуксималама аннораарама уннаа гугами таангмат таккиунгасиллунга таккиунгаллагама сунаава нингиорпут инуйуннертувини анарнекаруннернертиллугу таима утсерусугиорутига токуюми таккуа атаатаккукка нукарит атаатагит налегит таккот таккототтиангоқкулаарсимагугут нуналитиуллута ила утсерусуллаттаангиккалуарлунга тайманна палуоққулаарсимая қангаммарикиа таассиманикалла нутараутиллунга иммақаа пингасуниклунни укиоқарнерума тамаани палуйуксаа таллиманиуйуксаавнингит таллиманиуйуксаоққорнингит таикко таккуару атаатаманукангит таккуа утсериттиарлугит такваннат амма утсерусугунни икканниуйалла паккуорилума таама таиссимани оқанигиаанеоққуртоқ таиссимана таиссиманиулоорлуни укиусули иланганеоққуртоқ такванга иклулингмун неоқувиталукиан аутлаарава питалукиан икималлунга қипингмиклиоққуортоқпуорсимакканнерлунга утсерусуллалерума такванга нуналингу тикисигатта иёртак иёртак таннааққорнерама таассимани таассимани таима тамаккунинга нукаппиарсуаник такулерама сеэкъуми къайгаққуйигиллугит илупаарсималисунаафа канақлигэ аннораа қақаттарнератта утсерусул
2: Tak kau nang out lagu cakap tu tak kau anak-anak saya tahu mengenal jangan, tak mengenal orang semalak pun.
1: Sanak kuruakattaktumin. asila tagbuanon natin na kaglilyon sana raw kaglilyon yung ila ayok sila pisa ka masi sana raw kaglilyon yung tawa ka ang kaglilyon ayok sikil tamang tayo kurutigyo na karakl uta kami nga sana raw kaglilyon yung ingat kasitlong uti mukibaya kukuhi yung isimatalak po nga kano ili ako bigay yung maraklo sanak ko sa araw akatang nga pichito ito mariksang mi kami yung asiksikat lahat siklo dahil masanak ko sa ang naktong laro ng itiang mga mat na magayon na kasimat yato kakilaraklo dahil mo nasa kung atlong ingat kayo naksi ka mapita sa ako sa kilaktan ingat kayo natiyang naksawara ka masa kung atlong asukasak nga ingat katalap so kayo sinara ka uraan kamutay nito karitlo katok padlayara kami si dahil mo nakatitok padlayara ito na ayok sinyaktok dahil mo naroon ako natiyang mingman uti mo sa ngot talak po nga tayo man na igli ng awit lugo sa ngawad liyang ama sa ngawad liyang in na kama kasi ila pekati ka pake aktok lao yalak lugo tukong nga ako matlunga isi matalak po nga sanak ko sa aktor ako ngayon sa ngawad liyang in na kama tayo man na sukasayin na kayak lunga katok pad liyang in na man ayok sa niyak tong naroon ako na yung ming masiwila o kurlak po nga ingat katlo mo tayo man sikita ko kuro ko tao kayo si tao kaklo ni nok kaklo ni awra o tingi sila ingat katlo tig aksa ka at siyo mi tao kagiyak lunga nagkatlak lunga nok kaklo tayo mapikatiya nok kakbalat tinga may utlak si kao tigi balat tigi nakikikangato sa atlo sikung ni nga adlara ako rak lunga tao tukumalakak uwi sa atlong

0: namungak derak semananga sanad letarak semananga ro yaman nanarutyak aksuar lokaduna yakunnang itsuma kaduna yakunna pillaak sikurung itsyakhlunga nono onnagama taymatu yiksarlut asuida aullak torugama inutu itsyakhlunga takpangan kangatasuqti giletwaagat tisitsuima ekarunngaasilla takkanung nga kama ikalung na yung adlaw kong amay lato nga tayo ikalung ni kama kama yung adlaw kong tayo si mga kina daan mang niyo tayo si mga kama yung adlaw kong tayo mga uktaw na ni ting miso kapag may utak ko yaw na kama awag lakto araw kata aswila tayo naro Jai Kupusi Ammaru Saimoni Maiko Takua Inu Roksimuku Takua Mutluta Saimoni Maiko Watusun Naukuru Akadunau Yagun Naksunilu Yamanna Kappiasa Koyukku Yungit Tiaktokli Kappiasa Koyungit Tiamakit Tokli Ida Uvangari Kappiasa Wakin Naukuru Sikauti Gittima Kappiasa Kuneka Yamanna Naru Naingit Karuaklu Ekarung Nakangatta Katta Kappiasa ko si Sikauti Gittima. Kangata siyumi nirigarwang mata kinao ya kangin naman naring gittima. Sunapalin na kuya aki kaktuk sa urok si mang gittiu garo naruruang ni kong iman na. Nirilungaro aki likuya urok pataro iman na kappiatong narumut naringin narok si matlakpunga. Imerok garo aklunga. O sana yaktukas. Sukti tahun naju ke setrafik tu ini.
1: Uko talo talle malo ke kiti alo ale kiti alo ke kiuna ale kiuna.

0: Maina Bourne, I lagi papatau wingani tuki moate siye tu sarat sahamat nero arat sale orne lakto mitsano e maina
1: okku ingar mingata nigo arat saru mairi nuna ni lagi papatau wingi taki maringi asik kire handak ni mata tak banyak arumi kapau ni makau ni katimari of talok tui nigo arat sangu kasor ni okku ingar mata katara June 5 isuli laksumi ni gawat sa umaray to hovi patak sa katsay katimayit ko ni mata ang dabingin ni ningali niya tumin ang malo harita wakti ko tatak sa yung nasermis ni dan katimayin ko kasor ni abit to si manihak mata mako ungabang milk ni gawat sa wayang wato mako kasi wakti sitangan ni amalo nuvumio mako halunano nang niya tausit amalo at tausit uwizak to ni 1835 mo kiyulin na makulo inyong marik tako ni huwag tau lang kaluwak sa titikot tikwak at sang rumaturo ti at minya tumiibang nasiak ni yun harita waktigo tako tatak sarat saya tuin nasiak nun nabing ni ilagi.ca Facebook hatuarot si Facebook minta ko gawin ko nuit at siya miyo kagitawak tigo tatak sa katsaw nina tako katimayin mo kasuak tuy akiliyero titsa minne tukitak tolong taking ulipami katimatinda ko nuna yung milagi papataw nita katimayin kap ako limamok tuy lo amalok ako numak onot tawag si takatigi talaga tiliwo ni gawag mingit ang araw tama ni gawag mingha talaga tiliwo ni gawag taon at pat ak araw na makono lang at tiliwo ni gawag taon ni nagsayit ak araw mataw sa mo sa rauto tiliwo ungagam niyo makulang mani ni gawag taon at sak ak araw na makono to kalak to ni gawag taon ni nagsak ak araw limamon sa natay may linahilaw at tigo karo si kau si Yumi, tau si takat paning ini kau kat tau nak mon, dia mai lang aku kat tigo, itu dia kau mamon, kau si cerai hak dengan ni, tak semanunan ni lagi papa tau ini tay, ini tau sangin, aku mak utama asik jahat tadi lewi, aku so nalwalangan dengan ni, itu dia kalau mata, ilang ni. Karo si gumnasi ako luwi tibali ako sa wakta ko tayo may lang ayun ito kita ako lahi lokto nuna yung nilagay papatawin nga pinasuping ako pala at sinipak na ikata ang ikatiling ni tigulo pang nairot ang tamak di ko no nambi niya tigo si wali anak mo hito nga ta hanwi ni siya kaya hong nga no pifurak tigo inilataw ko sa mata nambi ni pifurak tisugaliyo lang at ilog takito nga tahan yung siya kaya kami nga no uwigak to isa pumiikong mintong ito ilong na no aling ayaw limani ikalok tao wingin ni tigo si kasuak ni mupak na ikata sana ilaw vi gumato ako vi ukoy nga kaya hatsiyaman naluto ako vi tatak sa iremin ikalok to sa hatsiyakata pinasok itin yung puro nitong musiba ni yung natuti
2: 9881 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811
1: pina supitin ni tapan sivani sivani taun na sekto. Amalo ni ko ang halak to June 25 amalo 26. Okay. Ay? Yeah, 29 June 29 amalo June 30 ni ko ang halak to wood harita raktigo. Tan harita raktigo utuwe nga kasawa raktigo ni ko ang pisak ni ko ang kayo sa sirmi Nero ke I tasi o uti sati ni atu ina o te sima anginaka haritau raktigo. Nero ahtalaktu I te mate ina tia. Nero aroman luti na luto aro vi siva ni uti tana 819-988-0817. Atu ina se aro larmi yu ika lukta aro na lakto si nero aroman toro si. Ila uru uti tini atu ina hare hare ngot si. Niko ako matawagotsi. Kaui sa kaya takitsi, siwa niko na siya katsi, pinasun na wilo ni Naimi Falmon, ang lingot ka ni Nihit si Tunod, pinasun ni Siwok, 819-988-0817.
0: May na, unik ka siya kung naki, take ko a, hakitaw ya, lagi, linit, Haritau yakku nerwaru nalaktu it ila teko leni ong itu ika yoksi yau nalaktu walwa unika osi guna te namo tuare halamangata nerwaru mayu.
1: Tana monkey survey lero su at igala tuin nga makit dikwati atu sungan nirwaktu ni halito man. Nuitaw si alami yung haritau yakti gud. Atau si kunoy taon chok takina kuniro at sa mga ta. June 5, isuli lamang niro at sa urasor ni pinasoro si ni Mako niyong utano pibihalak tuwi niro at sa urumaw tumini at yun yung isarong nalutik takuna ni pinasoro si ni Mako ni ukaro tuwi siya lamang yung namong nalutik niro at siya at yun yung lang ang mga ta. Siba niyo kikulogun na talang misuti inyong magiit
0: Haritau waktu itu, how many tweet? Hanukli take one waktu tiga waktu picu timini dicaru te halak. Haritau ya kusena.
1: Haritau aku amalui menghilu kita kita orang nak waktu ti tu sorting tigo tu saksa rumah tu waktu ini teman napi nasi halak teman ni waktu rumah timini haritau waktu itu. Atuino lang misutik nuna rin mi ilagi papatawin nga Facebook ko tigo to sa katsa ninyo itsingin na kasosu at tatay ko na nito akta lang mi yun.
0: Takwali, uhakaw mi yati mako inumari tikwa tawe halak tu kating ngayon na ilaw lalo ti mako naktige halari ba takunanip Pingasuni nuna o yun ya vittu si majuni unga vami tasi o jaktua mi novumilo.
1: Auka ina mari mako nuna vin milo nani 14 nuna rinni ki katoluti.
0: Nalli tuinang ini nuna rinni pisi maluti. Kinakono li takua tikkua tau laktu. Katingayin o
1: lang ngayon mo tako nung niwaktaw yun yung nagtilogi inyong mari unang misugutin niya hate si my way niwaktaw lahat yung katimayin no.
0: Tako aga sa mako uwik ka kikatok isang itay matay na.
1: Ataw si uwik ka
0: 18 35 mo kilin
1: ni ko
0: ata na
1: Mako unga kami, kasi wakyo siya nga min, nubong min, halong nano na nga min, uwisak tulo, ang malamak o inyong mga takatiya ko sa hukati may muti.
0: So, tayo ko, halong nano na nga nono si mayo inyong ataw sa kumik, kikadok kita kaya hamayo.
1: Kaya halak niyo.
0: Hatsi vitsuti kwa katinga su akago iluani. Takwa papatawiko. Papatawiko katinga yingi.
1: Pinatsuwitsukiluni, sitamawitsukiluni akago iluani. Kiseni katinga rin natuwin yung lakuloti niyo, wari halami matapok tunak sa gaya. Ulo tamaksi utiligiyo lang ngayon ni President, Vice President, Secretary, Amalo Treasurer, King Arligiyo ng alatingin, ang ayok hatungaling alo, eko katinga usun ni Sosu, tuktunok sa may niko aktabi ni katinga lito ako tinigo alak mi yung kina takunong ilo lang ang mga
0: ay dako nung apokto naksangin na. May na tukisigyala ko mayulivin niyo pat ukhalaw tikot. Hatsiyo ba ukhalaw tisi kisti ko tinga?
1: Pugamitong ni pinasukita kisti ko tinga 819-988-0817.
0: Nakok me ohala kay na gabi may na.
1: Apisit sa katuwa ko pilo ni Harita Rektigod at iso na siyang mata ulo taman hawi sa minalimak ng pinasipti harita Harita Rektigod at iso ito hamak at iso sa ito hamangan Facebook akut o palo ni website at iso ito at we know we'll see him matiko na tigo at gusto ko na siya ngayon.
0: Nakumik.
1: Nakumik.

Ila si wala pa mi sila lagilaw lang ila tamani ki walang mi kanuin na siya o mga atak. Ang vini piga ka lang unu ka lalakpalya na ang naaktaw yut. O ang nagunigo 20 ang nagkliya yaklunim. Unay unia tamani 2 milunim. Akago sakin na kumakdugok ni giluni 30 mit. Unay unia tamani 11 mi kumakdunim. Kaya sa namin ang matikya jomite maunog alang naktugok. O ang naluni 30, unay yung niya tamani 3 milunim. Akago sa kanilagat ako maktugok. Pingang naluni 30 mit, ano'y kliya o maklunim. Unay yung niya tamani 14 milu maklutim. Igluligadong milunog na wilak palya na ang naktaw yut. O ang naluni gok 30, unay yung niya tamani 3 milunim. Akaigo, nuwiya lauro ni ksenigo blukot alalapalewo maktut. Pingang nalo ni 20 mit. Uni yung niya tamani 11 migo maktunim. Kamanito alit unnuk alang naktugo ksenigo unnuaw nuwiya lakpalewo yaktunim. Oang nalo ni gok 20, uni yung niya tamani 4 milunim. Akaigo, sakin nago maktugo. O ang nago maso ni 20 mit, uni yung niya tamani 13 migo maso ni. Salang milyon nuk nuya naktugok. O ang nalo ni 30, ano ikliya yakin unnaw. Niglas yung niya tamani 0 milo ni. Akago nuya go maktugok. Uni yung niya tamani 6 migo maso ni. Nao ya nilyon nuk nuya naktugok. O ang naluni go 20, ano ikliya yaklunim. Niglas yung niya tamani 0 milunim. Alalak palyeo maktugo akago, unay yung niya tamani 5 milu maklunim. Tigwatako isla tayman na sigiyaw ila. Tamani kivalyang mit unnuk, ama akago.